0: mo ni ki la pele wo go ki la pele wo ayanmo opolopo lo ni wi pe ohun ti gbadura titi o laduwa won o gba awon elomira so wi pe ko si nkan ti won ni ki woli ni ko ohun se to ohun o se ala afa riran si ohun ko si ntan ni ko ohun se to ohun o se won ni sugbon gbogbo e nko o ni pabo na loro won ja si e pa ki lo fa yi na ki lo fa ti awon eyan fi gbadura ti adua won o fi gba ki lo fa ti awon eniyan fi nbere sugbon ti won ki ri down si ibere won e gbo ki lo fa ti awon eniyan fi kanlekun sugbon ti ko se ni to sile ko fun won opolopo eniyan bayi won ti di olosa si gboro nitori wi pe awon sa n wa iyanu mo ma reti ti o mo ti rin mo rin daarin kan ibi mo de rede na ni mo se ni e wa nkan fidile o tabi kan fidile nkan ko wa gbo asiri ohun to nbe ninu rin ajo re to fi dabi eni wi pe o kan lekun titi ilekun o si o dabi eni wi pe o bere ko si ona abayo bo dada si owo olorun ko wa le gba o ni mo abi se ti olorun ko wa se wa di si ohun ebe re ni abi ese re na lo de level yen debi wi pe o gbadua gbadua ko si esi e je se oju oro ibani soro mi le kin po je n gbo de lenu eyin mama mama baba baba e gbo ki lo fa ti eniyan fi le gbadua ti o de ni ri ona abayo ki lo fa ti eniyan fi kan lekun ti ko si re ni si fun asiri jilayan mo leto eto leto asiri jilayan mo e ba wa nkan fidile o tori wi pe jembo bi ni awon baba baba yan awon mama mama ya yi woli olorun alaye e gbo ki lo fa ti awon eniyan fi gbadua ti won ko fi re si 07002255103707 07002255103707 Ki lo fa ti awon eyan fi nbere sugbon ti won o fi ri gba ki lo fa ti awon eyan kanlekun sugbon ti won o ri si opolopo ti di olosa si gboro nitori wi po gbadua gbadua ti o ri esi hello
1: hello
0: ba mi ko ni baje fun yin ta lo n ba mi soro ko mo ni baje fun yin ba mi lati bo sa
1: lati my two
0: lati my two le tin ba mi soro e gbo ki loruko yin sa
1: pastor taiwo
0: e gbo ki lo fa ti eniyan fi gbadua ti won ko fi re esi e gbo ki lo fa idaduro nigba ti eniyan ba gbadua ti o de ri esi
1: e ko to le fa le ti le ke e ko wa sa je re ko tun ni mo ti lo e ba so ya e de re ni na na na
0: o le ma je ore si adua bi e de ro be o da mo gbo ti yin ba e ma ba mi bo to ba je ba kan na a jo ma gbo lori eto lale yi baba yen ni ani ba sagbere o se se ko ma re si adua ko ba je ba na ni a ma gbo lale yi 07002 255 51 037

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Bami ko ni ba je fun yin sir.
1: Hello.
0: Ta lo nba mi soro ba mi.
1: Eh mi ni sule kolade lati wa si mi.
0: Lati wa si mi ba mi ko ni ba je fun yin.
1: Ase Edumare.
0: E gba ki lo fa idadu onigba ti eniyan ba nbere ti o de ro nko hun gba lowo Olorun.
1: Eh I need the Lord ni.
0: I need the Lord lo ma nfa idaduro.
1: Then, three Cotty alone, but it's a funny act. Nick at Boluria.
0: As you are woe about two singing at the Sale Coco.
1: As you, three Cotty alone, but she only funny. Ah, Timani, that ball. So, if you have a fair woe, a ma, so one or two say, Colonel, who are near ya, was so good when yellow.
0: Mo n gbo imu apelu yin ba mi
1: tumo niyan
0: okay in tell you na so
1: I need to
0: lorun
1: o le yin ni po opolopo o so n fa irin ajo odi oni e ma wo yi pe igbeyawo odi oni
0: eh
1: ko kese gari ko le kese gari tori pe oko to fi iyawo ko mo nu iyawo e iyawo omo nu ofe tori pe won ojo gbe ladugo kan na so ba ti jo gbe ladugo kan na ma ti jo mo ise ti ara won
0: bo se nlo
1: bene
0: e se on ba mi ko ni baje fun yin e ma ba mi bo lori eto yi o baba
1: o da
0: ko ni baje fun yin asiri yin o ni tu lola olodumare mo nbo e je npe ipeyo kan si kin to bo sinu eto yen gangan ohun to fa ti elomiran fi ngbadua ti o fi resi 07002 2551037 talo wa nibe hello hello e ti wa lori afefe hello mi ko dogbo n tan so jare e ba nko ti e 08127828497 mo fe gbe pe kan hello hello eniyan lo so gbadogun igba ohun legun o da be ni pe mad peace yen o da o baba ohun kilo hello sugbon kori fun eniyan hello hello orebete 07002 2551037 kilo manda esi duro nigba ti eniyan ba nbere kilo manda adura duro nigba ti eniyan ba ngba mo fe gbe ipe kan si pere ayo kan pere network won yen o de wa da mi de wa gbo ton so ke kekekeke baba yen ni pe ni itelorun Mr. Pastor Taiwo lati my two leko won so wi pe agbere ni fa bo ba je be na ni ajo ma gbo lale yi sugbe ma gbagbe wi pe ko ti seni to se agbere to wa to se to se agbere to baba wa David o sugbon baba mi tu pe leyin loju re hello ah mo nbo ejendoke

0: mo sakede kan fun wa lori eto kan leto kan ni jo friday wi pe e gba dada mo ni okan re lo jina si olorun looto sugbon ki anu tu fohun fun o o gbo mi ni bo ba ti ni jesu mo ti lo ngbogbo eda ti o ni jesu nikan lo wa yasan ke se wi pe boya mo ro so o ma wa nu bibeli sugbon tori akoko mi ma ni o gbo mi dada okan wo lo fi nbere emi wo lo fi nbere ohun to da lowo olorun elomi a ma bere wi pe oluwa fun mi nle fun mi nle sugbon ninu okan re lolorun o ti wo pe ah ti n ba fi le nle landlord mi to je wi pe o fa aye ni mi la wa gba wi pe ke se iwo nikan e ti e gbo ni awon elomi a ma so wi pe olorun wo pe awon eyan o ki mu let come ninu orire sugbon ti n ba ni temi ma je o mo wi pe o jura won lo iyanu te ti di odu iyanu temi is new osku ni ti e ni osku ni temi e gbo mi okan wo lo fi n bere lowo olorun
1: Ọmọ Jésù ń bọ̀ ó ara yé.
0: Ẹ̀mí lèmi o.